0: Koi, Fang Fang Offerenite. O Fang Mafora to Gurukalamani, if you fly to go to a pet, I'm me fa, Kiono, if you can have a valuable inima, if you can radio, Radio 2000 FM. Maria ho eki pe monlei ai tonga mo e bulang ko to wa o tgi ai ui ai fango fango o felenite
1: e ho flight ni ho wa fitu o a ko si wa fe wa ono ko o sai fe ho ho ka to ai ui ai fango fango o felenite fo mo fo lot kem heritio 2000 E mano tali tali rei kutau pe ki mo tōsi kutau kai ngā tōnga wō ngā nātu hi ngā ea pe ngā lō pe tau polo kolama kuea o e fia fini. A whala hea si kau tō leka leka ka mā ki mo tōlu ke mohoenga o e mamahi. O whatfuka te ki mo tōlu ngā api hopo a te pa mo ki mo tōlu kutau pe hi hatapa o e kolo pe o kufanongonga polo kolama ni. O ta tau pe hi ngā lō ea pe koe ngā lō pe. Kotong pe to kama ali ngai me ko to pe ngai se tu ona to e ta pro kala ma ka ki se ngai loto pe ko ngai loto fa le fe kuki mo fa hinga fa nga ta o e fa nonga anga kra ngi fa nonga pe me fie ma ali a to ano fo ia ho mo ngai loto e mo mo ngai loto fa le e go e go anga ma he ni ko nga ulo ke pe ko mata anga o e pro kala ma fa nga fa nga fa ni te ko ne fra fe loto e fia fini

0: Oi, Maggie. Oui, Phong Phong của Philly Meeting. Phong Phong là Philly Tier 2 Triple O. Tung hai cái đầu, vô cái cái đầu ngoài ngon ngọt bởi mấy tông. Cảm ơn đăng ký, ai ngon ngọt, ai lê tiêu mô tê lê vĩnh sân đề tông. Ý hệ á hồ mô nít tê ôi vĩ kê nị.
1: Kau hika ki whi ao pe atonga ni moi whaahita o e El Nino pe koe taimi e neuk lahia e taimi la la a. Pe alu ke te wesi ai ai ko toa inga hi tūkui mo tua tonga ni. O ku ke hoko hoko mai pe ai fwa ki mai e he kaunta hamalu i e Pasifiki ki ngā hi wesi ai whukata maki whukana tu la pe koe Pekrik. Ai nao tukoni whukapaanga ki tonga ni kau hi ke tukoni ki ngā hi tuunga mateu teo o ku whai tonga ni ki no matu ua ki ngā hi ha ha a o e la la a. Kau whukaiki ke tala noa ko ia ki he ho wani mō mele ana tau mwe fulau.
2: Ko toko ni whakapaanga hono whaa e ni kua whaa ki me kau taha pekwe ki tō ngani, ai a ko toko ni koe ni ne whaa ki minister paanga vika si wa ki lawe mau i he whalai te kua o si. O ko whaunga toko ni koe ni me paanga e taha kilu ni mangi au tupu. Pehe e pule lai o e kau taha malu e Pasifiki pe pekwe ahalo tupalu, ko konga eni e nau whinga ke toko ni ke tu unga mateu teu ato ngani ki hono matuaki o e la ala a.
3: Koe polisi koe pe koe la'ala a koe te siu ki a tonga pung nau pihi i oktu tonga nge whai ai sio whaki ki hono i atoka teo ki paanga ka hoko halala koe paanga ku ngā koe panche tiu fo ngata ngata pe taim lahi fo tau falala koe se ria munu siu na hoko hamea koe tau topliare pe umai koe toka teo e nia mune hanga ririu e fifo kakao e kakai tu fo kakao e pule anga ke te oa te te toki react pe. It's all about being proactive. Mm-hmm. E whakakaukau ki moa ke toka teo, ke mau, hoko mai mea ke mau. Ai ke whaina tūlai a ngā ue, kona whainga i ke whakakaukau a tonga, whakakaukau a whanau pasiki, ke ke teo teo, ke hoko mai mea ke os mau. Mawahe me whakakaukau, toka hoko pata o toki lere kore ki no sila, se rino. Ka usi ka mata tuke, mate te kakai i mea mea tuai. Kun ni hoko mai koe mea o se aise ni ni koe mea. Kei e koe whotunga koe, o e koe na tula, o e ngā ue koe ni. Koe whi toka teo ni a komane toka teo. Mea hui ko early exits, pe koe anticipatory exits. Ai koe teo teo, toka teo ki mo. Paka hoko rea koe tiklea koe esa ui state of emergency. Kone tok maximize e koe te tonga kato. Kone ngā koe tala mai, tonga tala ke tonga kuo. Whakatū tāma ke tū ngā koe tau la la la. Koe ni a, o ki Wikipedia e ua na kekeha, ha uha ia wa ke re wolo ko i e ua mo tonga tapu. Kone tai uha ko ia ko i wike ua ko ia ne ustala mai ia ko malawa ke ki warning and the loving art idea. Ako ki warning ko ia ko ia streak kare vai ki activity ko i streak ko ia ki early action. Kako ne polo ma tu na ki September ka topo ke te ha uha mo me be. Ko tai me isi ua ko la o ngā ua ne. Ako ne isi ua so bi ko ni hao imes. Hau ka shirin ko ia ko a mo. Tene hana toko ni ai paanga e patsa te pure ngā ke ne respond pe ne waiwai hatu ni toko ngā e mea u hoko e tai mui.
2: O ku malawa e ngahi toko ni whakapaanga ko e ni i he whakaivia me ngai hoa ngā ue whakavaha a pule anga o kau kiai a pule anga si Apani, Pilitania, si Amane mo Amelika. Pehe e palu o ku kau atonga ni i he me mipa o kau taha malu e Pasifiki pea ku os whakahua atu ai tohi kore malu i atonga ni ki he taimi o e la ala a. O ku whakafuafua ki he paanga e tolu kilu ni mamano, e kotoa e paanga tokoni kua mau e tongani mihe Pekwek, ke whakapapau i mateu teu a tongani ki hono matu uaki o e la ala a. Kai kehe, koe kautaha malu e Pasifiki pe Pekwek, ne fuatu upeia e kautaki e Pasifiki, ke tokonia ngai fonua e Pasifiki i he taimi e whakatamaki, tau te fito ki he taimi koeni o ku hoko ai i e la ala a. Ma ae o ngongo a le teo mo televisione tonga, ko au mele ana tau mwe folau.
1: Kua whakahafka ofisiale me pule anga Australia e nga autokoni o whakamalumalu i prokalama kau me aofi a yongo whanuani. Ko e tola Australia e wanoa miliona ki he ngahi ngā awe o kufukaho koe tongani tau te fito ki he ngahi kautaha sosai e tivine. O kuna ngā awe whakapatonu ki no hake ki e kakai whewhine. Ko e kakai whaingata i a whakaisino mo e whakapapau i o kau katoa e ngahi kupu mo e kakai ko ia o sosai e ti.
4: Ko hono whakaha e ni e ampastoa a Australia, e ta whaake ki hono hakeaki e kakai whewhine, a ia ko whewhine ko Michelle Oprin, lolotonga e ni hapolo kalama makehe, a e ofis tahla whikau a Australia ki tonga ni, ne whakahoko he whalai te ko o si. Ka toko ni whakaivia e ni ke tau e whakahoko. O kula langa e toko niko ini e whingawe aki me pot ngāwe ngāhi ngāwe whakaloto whonua. Ko ngāhi kautaha ki e totonu e kakai whiwhine, ngāhi kautaha mui society civile, toka ngai kina e kau whingataha i a whakai sino. Ko konga eni ngā unu, mu whingawe aki e kuwhai ki hono whakai via o e kau whingataha whakai sino. Kakai whiwhine, mu ngāhi kulupwhia mā toko niko toa pē i he society. Wilotonga I tonga ni ngi ampastoa Australia, nā ne taratala noa ai me kaumata pule me he ngāhi ako anga kekepe I tonga tapuni, pe heiki he ngāhi taratala noa whelawe I me kakai whiwhine, me lino me malo e kakai. Oku kei whakahai pe e Australia e nau kei veke veke, ke tō whakataha mutokonia a tonga ni koho nau kaume aofi. Ma ai ongo ngoi le ti o, ma televisione tonga ko au sansete vea.
1: O ku hoko ai unga ngā whakatonga, koe whakawaere lei ki langa hake o ha whamili mo ha whanua o ku melino mo mauma unuta. Koe anga ia wakai e matapule tonga ta o whangafun maua me ha ano mo ha alau funi ko Wilson unga. Ka koe fofua tonga ia kene hoko, koe whakamau I he whakamau anga whamili o Hawaii I Amerika. O ku lalotonga ahimai ai ki tongani a unga, pia na e whamau whaingamahali ai kene whakatala noa ki he whaiango ngoi whaleni Liliani. Polutele.
2: Ia no whai ke eke ia he ngonga le te otonga nā ne pehe, ne onga nā ne tupu hake I whanua muli. Ka aku hoko no hi hake ia koe tonga, kene kei maua e tuku whakaholo ai tonga. Anga wha whanua, I e mahino koe makatu unga mālo hia e ne au o hoko koe whakamāu. Nā ne pehe, koe ne hoko koe whakamāu e whakamāu anga o family, koe ngai whai tutu ni kotoa pē o koe ne whakahoko, o koe whakamāunga kotoa pē ia I he ne māu e ulunganga ai tonga. Kai tau te whito, ke whā e ka vei koula ai tonga. Nā ne whaloto lahe ni ke whānau kotoa pē I tonga ni ok nā wako pe whenga ke ta whaake o whakamāu, pe ngāu e koe kau whafofonga lao. Ai mahu inga ke nau lea ake a lea tatau ok ngāu e ake he kauma mahi pe kau whakailoa I he whakamāu a ngā. Pē koe nau tomua whenga ki nau tolu e kau whakamāu me kau whafofonga whakalao, ke tomua mahino ke te ki nau tolu e palopalema oku hoko, ke whaingo fuahono mau o whakamāu totonu. I kāinga tai, ka ke nau hoko koa māma pe whakatoa me lelelei ma ai kakai o ko kumi whale I whakalao atu ki whakamāu a ngā. Mahino pē koe whakamāu anga wha whamili o ngā weki nau tolu ki ngai palopale mahange koe tau I whakalao e whānau pe kakai o kwhie mau toko ni, hohi whānau, ka veinga ki e tau tupu mui whakamamahi I he whamili, ka veinga ki e nofo mali mui palopale ma ki e kehe pē I he nofo ai whamili. Aia ne whamamawhae e unga e mahu inga ke whamamawhae e tūwhātaha e whamili, pa ke nau whetokoni aki I hono hakea ki e toko taha pe me mipa honau whamili. I kai ngā tai, ka nāne pehe, ne kau whātaha e ako mōna tuk whakaholo koe tonga I hono teke ia ke au ke tu unga koe ni koe whakamāu. Lolo tonga eni, neongok teke ke ne mau tonu ke ngai kaveinga o wanga maheni ke whehanga ngai a whakamāu anga whakafamili a tonga ni. Tau te whito ke ngai pole whakafamili, ka nāne pole I heni whamili kotoa pe I tonga ni ke whakamahu inga honau tonga he oku mālohi ha whamili pe ha whanua I e taimi oku tū whakataha mō uonga tahai e whamili I api. Neongo ai pe a whahinga whakatamaki pe palopalema tēnau whehanga hangai mō ia. Nāne whamama whae e mahu inga ke whoki mau pē ke tupuanga I e taimi o kuhoko ai e palopale mā. Manatu mau pē ke whonga ne ngau aki he kakai tonga ke ve teki aki ha palopale mā. Koe nau whakatahataha mo fofola e whala kai a lea e kai ngā. Pake nau whepoupou aki I hono teke ai whakalakalaka e whamili. I ene pehe, o whakaamoa ia unga e toi whamahu I ngā iange e whānau me tō tupu o tonga ni au nau tuku whakaholo. Anga whakafonua me tupu anga, he neongo koe me aia o kutala aki honau tonga, ka o ku mahu inga ki e langa whakalakalaka e mo ui, mono whakaivie ki nau tolu I a ngāwe anga pē o ku nau ngāwe ai. Mai o ngonga le tio me televisione tonga, ko auri itea, tau kapo.

0: 몸에 막 유리하게 팡팡 오프리니 띠 포마폴라드 베메레디오 투 트리블 오 도마니 헤 프로그라마 마헤니 그에 타이미니 마이 페시 헤 프로그라마 베모 리드 카우다 하고야 옹나옹아 그 사이에 도니에 필라베 이모에 데멘샤 베게 페르마리 그니 프로펠로아 그 도이베 아메리카 모겐 그 호코테 달라노 거야 말로모아 다무나 올라이 미리카 페 말로마 페르마리 오에 페시니
1: Malo api to sai pa ko tu ke u pa mal malo api ngas prata ku ko o si tu ku mei mua ka tu ta ke te au ke u hanga o to wa sai na mali e koe ni ke sa ho pa tu ha ngā hi tala tai no te amua ki o ngongo nou nou ke kau aki eni te amua i polo kalama ai lid na i whakahoko e tine ahoni. I mua ia o sai o ko tuko e tera whamalo ki o tua. Ki e taki whanonga, te amoe o hivi o kumihaunga, o saka inasea ki au, te amoe tini o kumau tuu, ta sa api, te mau puke nima, te mau nenei ai ama koeni, te ono pakoi, te amoe hono koutou, te ngāhi whanonga, te lava ki tau tokoni ai, ki nau tolu, o kumau tokanga i kina, te toko taha o kumau, toko utua i hilo tonga ngalo, te koe ti mei taha, o ka wai a toko taha o ku toko utua i. E o tai koe, waha whakakoloa eni kia ki tau tolu kotoa i loto te mei eni. Te a, kai ke ngata pei a ki mau tolu, a timi a need, te a moe. Ki nau tolu kotoa pei kau taki loto, a ngahi mātua, a whānau, a kiafi. Mi te mi vinti na mau kau pakatahe ahoni. Koe koloa lahe ahoni. Nga e hanga he eiki o whakasoko ai miti. Te amo e whakaamu na mau ngā ue ki ai hono te teui. Ngā hi mahina lahe ko eni ko tau si tu a mei ai. Te ana e lava le rei e hai ahoni. Nga e whakahoko foki ai ki polo kalama na unou ko eni e o tai i he api ko putu u pongpongi. Te a nga e whakamātana. E so mawhana au pito ko uhia, koe ki nau tolu ko toa pena e tau mai ane mai o tai, ne e nau foki, te amoe loto ponu i he honga ia, loto ponu i he ngahi ilo, ma e nau, na i kai ke nau amanaki ke nau o mai o to o ye honi. Tana e hoko ia o tai koe soa siesia, koe whakakoloa lahi eni, ki tautaki lo tū, pia ke hei ki ngai tautou reki lita, mai me o mai, mai alopere o i tū i o tonga, tāpō mo ia, o tāna tātaku. Mai me o mai hono kialo, tā hine ko Princess Angelica, la tū pui peka tuku ako. Une me a tonu, pe ki polo kalama ko e ni, he ahoni. Pea, ne mau whakaamu ke mau teke, te ao ki te tuu. E koe koloa eni ka ki mau tolu, mai e rasei tau lalo ai e ki tahine, ka e me a mai. Kine ki i ngā ue mau, ngā ue te, ta mo masiva ko eni ki mau tolu, kotoa mi he tini ai li. Nga e wha tamata aki pe ai polo palamani o sai, mai lotu, ia nai whakahoko pe ia e taha o i kau whaise tau, o e siasi tō kai kolo ia ka laisi, te a koe lotu lelei au pito eni, te a moe vahe maho inga, tuku he whaise kau koe ni kia ki mau tōru kutoa he ahoni. E whakase hau taki pe ai vahe vahe nai ni whakahoko, te kau aki eni moe loto, te a moe whakakau kau, ia ki tau tōru tō ngā, te tau tōru, tō tōru, tā ngā hi mea, e māmangi ai o tau community, te a pehe te tō ngā family. E hoko atu e o tai, na e whahoko lewa he li, e ki pō kalama na e te iteo ki a hapo ene. Te a kono muni o tai, na e whaka maha whana. E na e lava, e vahe vahe, e kau he mihi, mihi, koe ngā hi whae, na e nau rotorahi, ke nau wahe wahe, a nau ngāhi tā noa, tō mahana ngāhi au sia, ki tāu aki pia mui whakautua koe ni. Nā e pēwhia, kona mo ni ia, nā e whia whia, ko toa, ki nā utoro nā e ai kai tāu te te whito e ni, ki mea ai tāhi ne, nā ane. Mā o au puto, ai e ongo, o kone ofa, ofa i hono patai. Nā e kai toi pūria o sahi ahon i lau Mārie, nā e loto lotoi ke loto whale o e holo koe ni, o e tō kai kolo. Ko lawa ia o sahi nā e hoko atu ai vahe vahe, pia mo e tā noa Mārie mo oni nā saka hoko eni e taha o e matau tāo e o ma i he tasa ki koe ni o e tōkanga i tina o e tine tā, kai ke pūri o whaahanga o whakapuna e hingoa o toko taha koe ni, o koe ki whine vatua pēni, o ki tau tolme i teneni, ko moni tāna luani. Te a koe vahe vahe maari e au pito ai matātau koe ni, ke kau aki eni moni hanga o veteki, ai ngā hifonga i whā la lau, o ko ni hanga o wesia, ai toko taha, o ko ni whakahoko e tau hi, pēa pēhe soki, ki he mihanga whakaiti iki a ngāhi we fia koe ni. Ka weni o tai he konga maho inga taha, maho inga lahi o polo kalama e aho ni, pia na e whai peho no pōpō i he ondo soka mā opo opo a e vahe vahe na e whai he polo taha koe ni, e he whai ako koe ni. E maho inga lahi a honga i a lahi a e lead, pia pehe ki e kā inga tonga kotoa te, ki tau mao ha toko taha tonu, toi toi pe toko taha koe ni o tai. Wa koe koe i lo, kia mui mataha tau i he e ria koe ni. Oku lo loto, kia oku aonga, kia oku maho inga, ki tau puke, ki tau hoke hoko ia, ko hato oha maama ki me toka ange kina aki, kia ke me tataki aki ki tau tolu, kia te he, ki he whanau o i kaha o, ki nau mahino o ngā hoonga maho inga koe ni, kia mui ngā hiwe sia, Mana e maha ki kai te ki mecha a one we tia a ki ai ai te koe utoa. I ene lawa ia o sai na e whakahoko e ki whakame i ai koe whakaholo ilo pe ki ta ahine pe ane lawa pe koe ia pe a whakaose aki pe ai mea ai e tau se kaulahi lo loto ngā ko manga e restu i haraminie unihanga hanga o ako i ki mautolu Nuni hanga o huku ai kolotaka osi ki hono pōpō pia moe whakamanatu kia ki mautonu pia pehe te wō te ato i e a ai maho inga koe ni ki tau hanga o whakapapau i o ku tau maho inga ia ki tau ilo pia mo tau reisa a wene koe ni ki he timenia he i kaina a hoko pehe a honi e a hoko e pongi pongi, ka e hoko i ha aho he kaha oi. Pea na ane me ai, te kau aki eni pea moe, te mao ki pao mateu teu, o fie mao ki tau ngā ue whakataha o sai, koha community e taha, ke tau teke ha ngā ue, e lava, ke lele ia, pea e lava, ke tokoni ia, ai kaha o e ponga e whonuani, o pea oa ki tonga. Malo o tai.
0: Iu, mālo koe ongongo whakawhiwhia ia. I whakainasi ai ki a ngahi uri me ana e hoko pe whakamāwhāna pe mo whakawhiwhia ki kau whanongo le tio. Mahino pe ar si ono pōpōua o e ngā ue koe ni. Te hange ko lawe uke ai e toko tahan e whaia e ne whakamatala tokoni au pito. E sai pehe kuoloa e taimi, ta toki ai pe ha ngahi whanga maali uke whiama uke pōtutu ke whakakau atu ha polo kalama ke kau ai tō taha koia e vahe vahe mai o e ngahi ilo mo ngahi tau kei o kune mau. E tau inasi ko tō ai, e whainga maari a kuto pēha polo kalama ni ke lama lama whainga maari a koia ke whakakau i he hoko hoko atu o ngā oi koe ni. E ke ku mahino e ni ko lava ai whatungia koia o e ahau ni. Ka au kito hanga mai a pongi pongi, pe koe ke ngāta bē i he te wāke a pongi pongi, ka koe mea whakaroa pe o lahi. pia mo fa ma fa na ke to nga ho tau community ai fa no ki ho no po po wa o ha nga u le le e ko me le le i ka ya ha nga u le le pe tau ka u ni mo mo va ke po po ko wi he ku a ve ai pe ai o ngo le le i he nga u le le o tau fai o ku i ka ki tau fa fi fa no ke nga hi o ngo ngo fa ma ma hi pe ko nga hi o ngo ngo o ku ne a ve ha i misi a o ku kai ke sai o e community to nga pa me pasifiki ka ko tu ko fenga i misi o ku fa fo to nga mai ke nga o ko ni ne fa ka ho ko ni nai o ku ma to ki fa ka lo to la hi ya nge ko fa ka matala e ina si ma fa na ya ki mo tu ko to na mo ko he polo kala ma o e ahani se be to ki ho ko ho ko to nga fa ka ki ki ko ya ka fe fe le va ene tu ko ni a te wa tu ti wakia tuke a pongi pongi e milika.
1: Malo api to utai pe a koe me kolave kulava a seta. Pe a koe te waki koe ni ki a pongi pongi, o ku tuula ho koe te ia a pongi pongi, ki e te itu te tau, nge koe a koe mo osi lave, ki mo tol kotoa koe mo malaki ki mo kao mai I e ki po kalama koe ni ki hono. Hiso aki, so ka okitiare o I ngā oi koe ni I lead, o ku aranaki paka hoko e pei a pongi pongi, I e taimi ki tū e siasi, I e tu asila, e ku o si tuku atu I he hote, e ko e the grand rock di I Brighton Lead Band. Ko e ngai koko tūtu u koe ni ki a pongi pongi o sai, o ku tamata pei a he ki tū, pe a koe nere a polo kalama koe ni, o ku o si tuku tūtu, ai a ku whakakoloa pongpongi e tau topetā, te amo e tau tūkimu e Ngāhi University I e mala e koeni o e tamai pe koe uto, hangi ko whakatapu, te au iai a manaki nelei o tai, hangi ko lawe, e hoko e ahoni ko whakaloto lahi ka ki tau tōra. O iai a manaki nelei ki a pongpongi. E ma koe oho o e ako, koe oho o tānaki, Ngāhi tokoni, e tō mai mea ki nā utolu e tau matau tau ki potu ngā o mōi. Tau ko ia te au o sai, ko mā uaha fie fie. Ko fie fie lahi ko uia, ko ku lava ke ti I loto lahi, ke a moanga lelei, a tau ki nā utolu ko tō a koeni, a tau health professionals o kamanaki ki nā whahoka ngāhi nea mahu inga a pongpongi mo lahe vahe. Ko fie fie he nau loto langi pia mo e nau wanga lelei ki nau o mai. Ko upaka hoko e nta ito toni o sa he tau wanga pe. Ko e ngahi mea lalahi pe he ni o ko e taimi o ko kore ai koe ke te tau palo o pesa pe ko tau koke. Ko wai pe nau panki ito toni ma ke he pehe ta ki upa o mai. Ka o ko mau ki he pia ko ki pena e langi pe hono talaki o polo kalamani mo no lotua. He ho tau ka e ngā. O ku tai ki aha te tōngi kia ki ngau tōru ko tō a manake pai elea o pōngi. Te a koe tāpu a ki enka ki ngau tōru. Te a pehe fu kia ki ngau tōru ko tō a te o a manake ki tau kau whata a pōngi. O ku oi pehe hua koe ni ai saka mālo lang kia ki ngau tōru. Mālo au kito ai tuu me pōpō. O ku tai ko uhinga ko ho mō pōpō ko a. Ko uhinga ho mō pōpō mai. Ko uhinga he mō maho inga ia. E kawe inga o kai hono talaki. O mō mahu inga ia, ko uhi a, e kui kai koe talaki pēri kia ki tau tōtonga. O talaki eni, ki he toko taha kotoa pē, ki he konua kotoa pē, ki he community kotoa pē, ki a mō konua kotoa pē. Ko I rongo ongo ia, a pongi pongi o sai.
0: You
1: mention is for everyone across the globe, eh? Ya o ku yai a manatu lelei ki ai o sai, ki a pong pong. O ilo pe o ku vāve taimi, ta o ku fifia au sai ki whanghātu e ki whaiki ki ko yai
0: ahoi. Mālo. Iu, mālo, e mirika pe a ko dui koe taha mea o whaike ai e tokanga. Koe ngahi taimi e ni o tau whakaari ari ai ho tau tō ngā. O ku mahu inga bito ai mea koe whakaapa apa. Whakapa apa ku hange koe lau koe kua kia taimi ai huhalai. E oa na hoko a pongi pongi ko a hoi ai pe han i o e kau whakaafe ta to te whiti kau whakaafe muri mahalo ko ene uloa ke mo e whakaos kei ke toi alu ka whahinga mea peheni whahinga mea kakaitonga ko a hoi ni ke showcase ai ai otu motu wanga o wha a ho tau ulu nganga whakakau mea mo ulu nganga fia fia e a koe si naki pe e tokanga iangi ai whakaapa apa ua na ia hani i e mamakawa e hoko ke whai ai hano mau mau i ai hao whanga i ha kahinga tō onga pe koe leo lahi ang e rea pe koe tō onga nei whai bie whakamanat pe ke ngata pe ai whakapa apa i he ulu ngā ngā ka te pe whoku mwe whakafotunga e whakapa apa ai teunga e whai a bongi bongi ke mahino ke hakao muri te nau iei o kei a e tau tūkunga mo tau ulunganga whakatonga i hono whakapaapa i kapau o kupehe o ku hou eksia a e kātonga pongi pongi. Ok, ke ngata hai ai. E kapau e hola lelei a pongi pongi i he tūkunga koia o e whakapaapa pia mo e tali lelei o e ngahi lea pia mo e ngahi polokalama e whakahoko. Pena o fie fia e kau whakafe. Ko ne whai atu hatu e whakaafi a mui, pēnā o mana atu roto o. Ko e mea ene na uiai, ai kātonga pehena, ai ka community tonga, whakawhie whia hono mea katoa, kai te u whie alu ke tau i ngahi mea pē. Aia, o kai ke ngata pē, i hoko ho ai whatongia mo kātonga ko ni a pongi pongi pē osi, pē ngata i kai. Ko e tau te uiai ni a pongi pongi i he ahoni. Ka lelei, a hono pao tō loa ki o whaenga a whanga koni o ki tau kau ki ai. Pena hangi koe whanongoa o hangahi lea po hangahi whie tō koni e whai mai. E matango fuangi o ka pao na e tali tali li rei pia muna o whie whia i he aho. Ka pao na e a whaenga whakotunga, whaenga whakotunga, e ne hanga whakamilei. E hangi e whakatuta ia ki he nausio mai ki a whaenga atapā e whai ai hatu koni. Ai au ku hoko ai step koe nea pongi pongi ko hono holoki e hono whenga ki holoki e a wahe wahe. O tau iai e ka kaito ngā pe mwe toa ngā o community ke nau mahino. Tā ko ho tau wa ngā e toto nuwe o e ka kaito ngā whakapa apa pe mwe ngai u tok to onga ko toa ko iai. Ai au koe uki i tapou pe ia ka ting nau tolu te nau lava a pongi pongi. Opa mai ka pao koe whaapalo palema ha o maukawa, koe whakaukau lelei a ha awhanga koe ni a pongi pongi. Ua nā hoko, o tau a tāina ke mōre ai, ai whainga maari pia moe mirino a ha awhanga kage. E, mea mahino pe ka koe toi whakamanatu pe Amerika, mātu aki mahu inga a witu, ai whahinga i misi koe te tauhanga o whoa kia tō pongi pongi. Ie feo i anga koe a pongi pongi.
1: Moni a pita o tai pako ka malo lahi atu o tōkou lerei koe ni ko ke tūku mai i he pakasiki koe a. Te a tupe ai kore tai nga tonga o kutau tolu koe tonga. Te a neongo o kutau noko i whanua mōri. Ta soko tai tonga te mihanga o te pupu ai me ia o ki tā. Te hoko o tau tō o ngā, te mihanga o tā lai, tau tō lumi o te motuanga o. Tā koe ki isonua, tau tūtu a te ai ko tōna. Mā lo a pito o sai o ko kia tia ho o pāmana pia te a mooni, a pito, a pito. O ko te nahi mea o ko hoko, te a ko nahi mea o ko ikai te tau lava ma po te pupu a te tau tō lukoe, o ku tau hanga whakahoka, ta tongi a te koa, wha amiri o ofi tu a te tau tolu. Ta, koe mea peko whakamanatu atu ka inga tonga, ko ilo peko, ko ngana lele e toko tahiko te, ko ilo ko tau, ihi kuonga, o ku tete tau te su uloko kanongo, ko koe mea koe nipo, o pe, o ngahi, whaunga mo ngahi maima ke ke, o ku tau tawai, koe mea ke oha siri e o sai, o ku tai ke tau lava mapepe toke. Kako i he tau whalala, kia kia ki nau tōru ko tō ateo, ko ngā nāki ke nau tau mai te polo kalama a pōngpōngi. Kako whalala tātato, Ki ho o mō kakakatsaka, ki ho o mō kusim. Tupu te toa e ngāhi. Kakakau kāpu kua ngāhi o ngāna, tēnei we si ai koe, ki ke ngā mā, ki ku unga o kui kai ki tāo. O ile papatau o sai, koe ko kina o tōru kotoa koe ni unau panongo mai, ki kunau tēnā ulawa mai a kongkongi. I trust that you all, going to have a good time. I trust that you're going to be respectful tomorrow. We will respect everyone who's coming tomorrow. You don't need to worry about anything. O ku panga maarie ke lava te ku talaki aki ai kawe inga o ku pe iaia e o ni te he pe ki a pompong. O ria a manaki le rei o zai, hane koe hane koe o kaka malanga, koe ngahi mea koe ia, koe ngahi mea o koko, pa ko tui pe lahi mo palala, e le rei pe mea koto a pompong, o ku maumateu teu pe ki hangahi toka koto a pe, o tai koe si o ki he malu a tahine pe rinsisi, kia o kia a manaki te nau. O mai mō mai a pōngpōngi te tau te ilo atu e fia, te alawa ke tau te mahe mahe aki, o mamata mai o tau ngāhi toko ua, ma ngāhi ta e, ngāhi tō pāpine, me ngāhi pōnua kau ngā api. O lawa te e ki tau tōru, te tau hanga o pai a ngāhi ngā o lere. O pei te he, te kōwi kotoa e tonga kotoa, sai kotoa e tonga kotoa, o iai pē o ngāhi pōle, kia kā kō mea kā kō iti tui pia ki tau tōru, ke tau na puke puke pe mo tau ki tau mau mau. Kako ilo pe, everyone is good. I trust, ako mo, a lot of hana maari e te tatali de lei ki mo tol, pongi pong, ta te he ki toena ai tili ai lead, ma o o e sairen au pito ki a pongi pongi, ki tali tali to toa ki mo tol, mo. Kali lei ka atoa, te mo mai te ke tau, kaka mai te ke tau, kaka hopo ka, tomia poi ni, mo ki polo kalama poi ni. Ke lava lele, talai, o nga, o sa, malo.
0: Yo, ok, be, ai whanga maare koe ni, ke whapapunga e ato, ai whangwhang o wharemi te, kau maa, ai kau whanongo le tio a tau community, ai pōpua ki talamonoa to ki a pongi pongi. Pea, koe tau whakaamuia pa mo tau lotu, e hoko ai a pongi pongi ko aho e whai mai ke manatu me rie ki hono fie fia o e fiohi anga. E am hono aonga whakaluku fua ke tawa taha katoa. E koe koe i tala monua tu pa ie, ke te koe kai o maa toa ngā e timi. E a pihe ke tau community i he whakahoko o e whatongia mahu inga mo mawhakoini a pongi pongi. Ko lawe i pe, ai mawhatautuke ngā e whatongia tau tau te whito ki he lo ua ai a honi mo a pong pong ki mo ma u ha ma lo lo feunga. Kai kai tuku atu pe e milika ka pao kito e ai ha mea au kui fie whakakato ak. Ai polo kalam koe ne fia fini mahino e ose ni ka toki hoko hoko atu e ta tala tala noa e ngai polo kalam o ka hau. Ta ko hui be ke kumia ki whenga maari ke ma u ha ki ma lo lo ka pong pong. Ko he aha ngā tue whahinga mea au ki whi mao ke tāna ki mai ke whakakato ak ki ta polo kalam au e fia fini.
1: Kita osai ko pamalo atu. Pamalo atu osai mali. E ki labelam no no atu ki paka osai ki tapolo kalama osai. O atu ko tau ke loto aki. Ko ilo ko ngai mea katoa te kia ke tau ngai kakao ko. Kia mo ngai mea o kutaka kia ke tau loto. O ilo ke tau loto ape ose loto. Lava pe ini ki hana e iri ko ia o li liu ana e loto o kato. Pa e mai hana e loto o kie toko ane mo hana e loto. Hana maari e ke nari lele e mai ko hana. Ki o te teo ma tau ka ina, ne ko lau, e tai ngata pe pong pong, o ke hoko hoko atu eni o tai ko ia e manati. Ia mo e tato, o hoko eni ko nakatu ko e maki, e ko e stari, usana ano, ki tau tolu to ngā, ki nau ki waitau pakatau ki hono puke puke ki a mohono kai hanga i nga ue le lei ko ia koe le lei e taha u ki a pehe koe le lei ai lolo tonga ni a ki nau tolu o ku painata ia i he tilo i he pimentā, peko a te reiriani, tila, tuka, motu te pasiki, kawai a tonga, o te tauotua, o rea te mōrotua, i ma oto ni te hoko, kua paina maari a ngai ana, miri i he kāpi. O tai mālo au pito, pe mālo e pokatongia me hena, manaki pe e a taimi, te tau fisio whaki ai, mō lāwa ke tau whakahoko, anai ngā ue koe ni, pia pe eki e whai ako, o ko tu taka aki pe, tene lāwa mai, ke whai angai tātara noa o sai pako ilo, te koloa lahi e ni ki le te o koe ni 2000FM, ki he kau whanongo kotoa pe, o papa o ke mea mai ke ki koloka lama koe ni he aho ni, manaki pe te mō tautou wakai mai pe, mō whanongo ki le te o koe ni, he kamata hono o mai, ai payako koe ni, ke ne tokihanga o veiteki, ai ngā he mea o kume lama ke ne ue si ai, tau mō ui, tau whakakau kau, ho tau ata mai whakakau. O tai, koe ki i lawe nou nou a pēr ki whakaosia ki tā polo kalama e honi. O ato e tala monu, kua tawangi ki ke mui mau ha o ngā uelele. Me a ki mau tolu ko tōko ni he lead ka mō nofua, malo.
0: Malo apito, mumi a mai e ka Amerika Morgan, pia me he lead, pia me ngahi whamatala update i mō whamahino i whamuni mai e te uko ane kātoa ngā pungpung. Pia hangi ko hongona. Kau tala monu ko tō ape mo whaka amwe hoko a pongi pongi ko a aho fia fia e mo aho ke whai ke manatu mele he kaha o malo o bito mwore pe kai ki whamala la te mea koen koe heng hengi whalai pēne pēa koe konga ko tō ako ki moa koe pre-recordia o e polo kalama koe ai koe ngai whamatala e whai koe he whakai ke eke o milika koe uhinga ia ki a ahoni, koe hoko e ka atoanga koe ni i he ahoni anai, o kikai ko a pongi pongi, koe ki whakamalala atupe, koe pre-record e polo kalamaka ki whakatanga i ki whakamainoi, koe ahoni u whakahoko ai a polo kalamaka ia.

0: cái tung ở hàng lề lề à siêu cá tam bị tụp bỏ mình có ta lôi cái ông lôi cái pin của lôi ấy ông làm mà ở tuổi tao pro làm mà cái phía phi này là bị tao phải phải tung nhà cái cao ta này cái phía hoàng ai phía mà ô phía làm ấy mà phía mà ô phát mà phong phát lao pe phát lại phát lao bây giờ mà nào office của phát ra và email đi qua này bây giờ cái Brisbane này cái tao là cái tuổi mãi phá lao và phá cái cối cái lao kia lao cái ngày mẹ phá cái family bé bé cái lao cái ngày mẹ phá qua cái bé mồi tôi tông hô hô y yêu cái ngày tông cái ngày phá cái kia hạ ở phía mau tôi còn đi phá cái lao bé phá lại phá cái lao vì tôi đang phá hàng đồng bé cái xíu cái tạm biệt bố mình gặp ta hello cái pin của lawyers cái telephone cái nó phá tôi lo phí tu hiva nó valu phá valu valu phía cái kia nó phá tôi lo phí tu hiva nó valu phá valu valu ko auto no bego na o fisi e fonga vaka o lua ki o e fika valu hiva ke hiva taha o hala be uti i loto billboard i o ko ngong le le a si o kata mi tupu mo e kata lo e ko ia ko e pina ko lawyers ai hoko hoko te tau fano o nong o le le ke i fifini ko e kala noa maari e ia ke a porikapi foketi mo e kata ko e aku i loa ko e Pacific Connect Proprietary Limited iyo ka nga tonga ko la wita o e fai fatongi a ae ka wtani ke wha o a ho o wha ki tonga ki he family pia mo e ka inga. Ko e winga e Pacific Connect Proprietary Limited ko e se hoko taki anga pe ko fetu taki anga ia o e Pacific ki moho tapa pe o e kolo pe ae fai fatongi a e ae ka wtani ke fiau a ho o ngai fie mao. Ke ke ngai whakai kiki o e time te pili o e follow a waka ki ha tapa pe o e kolo pe. Pēwhoki, ki hame ke whaoai a ho o uta, mua tue whahainga tokoni o ke whema o ke whare i mua tokoni i koe, e kautaha Pacific Connect Proprietary Limited. Pira wataki whangatonu pe koe, ki he kautaha e ngahi whakaiki ki, ki a William i hiki whanua whoketi i he nō whātaha nima, nima o nōua walu taha walu whika koea, nō whātaha nima, nima o nōua walu taha walu, Pekoa pōrika pi whoketi, ia noa whā taha noa, taha whā noa, hiwa whā walu, whika ko ia, noa whā taha noa, taha whā noa, hiwa whā walu. Pekoa autonu ki he warehouse e whika hiwa whitu o hala Deakin Street, Isiwa Water. O na ngāla whoki, na e ai ai uwhi, pia mo e kumāla, pia me Brisbane. E koe ki lawe upe uke i toi, koe mahu inga taha pe, ki whetua ke whangatonu, koe tu ea ku wholoa ene osi ana, kai wakai elema na aku uke i toi. Kai ke koe ngongo leia a Polikapi Foketi, ka umaa Briami, Hiki Fonua Foketi, te moe Pacific Connect Proprietary Limited. Ok, tuko doi pepe moe whanonongo lelei koe ni, koe whanonongo mea kai tonga. Iho kainga tonga o tonga, waha taimi koe ni momo koe koe anga peke iai haa te mea kai tonga ke wha maa whana ihe taimi momo koe ni. Enke, oia e maawatu ai talo tonga ku o si tere tuku aisi pe ke talo futuna pa pe ke manio ke pea mei utu lau. Whakatu ke totongi, pea toi lelei pea mono kakano. Ke ngahi whakai kike uke whi mao kawai, a kapau uke whi mao ke pilivatu aho o ta mea toko ni mea kai, toi lava noa pe muia. Koe whika telefoni, koe noa, whawhahiwa, lima ono tolu, lima fitu fitu. Fika ia mao mea ngai whakai iki, noa whawhahiwa, nima ono tolu, nima fitu fitu. Pika pao kwhi alu fwa hanga tonu pia ki he toa sila e mao mea i, whatangai kwe whanau nonga kwe ni pia mai sione wa inga pia mai Comcel Tax Services. O kia i ae toa sila e malaba, kia pao kwhi alu fwa hanga tonu pia mea i, alewa ke kumia i kwe toa sila kwe fika taha ono stroke hiwa whaa o Bryant Street i Padstow. Aku pehe he whakaiki koe ni o ki tuu kaunga api pe moe Bunnings Warehouse te a e mao mea i ai mea tokoni koe ni koe mani koe u kila e ua noa kai ke ngai whakaiki koe whika telefone na ke whai kia e whitu taki noa whawha hewa nima ono tolu nima fitu fitu koe ngongo leia pe a mea sione wa inga pe a moe Comcel Tax Services. Pia mai ki hui ai whangwhango whirinite, whangwho lātu pia mare te o tū, whipol o. Pia taha he ngahi palo palema, lau i kuonga, o kuwhi kuki pia moe whanua,
1: whelawe i pia mō nau tauhi waha angatae pia mō e kakai u tako, koe kakai u whanua o e whanuani, ai tau apo. Pia o whakahoko whoke ngai whetu ke ke, a hono whakahoko e ngai whakaamu pia mō ngai whakatūtu. Te holoki ai wanu pia koe wā wa mao, koe tūkunga, koe tūkunga o e mō ui ai kakai o. Pea moe toenga o e kakai o e whanua. O gai koha mea whao me historia aia, ai whi kuki, ai matakari kuenio e kau a pō, pea moe whainga ta alahi. Kio hi na e iaienga hei taimie na e whainga ke ta fi i kotoa ki nau tolu, pe me funga o e whanua, pe me a Australiani, e he kau pa pālangi, i hono whaonga, pea moe tūkunga, pakapuri anga o e aha koi a. Ka ke, koe toho mai e tala noa ea koe ni ki he ahoni. O gea ia ngai whehu i pe, o gea me ngai tō onga, o kei whehu ia pe. Bo mea i pe, i he ngai kātoanga, o hangi e koe ia koe ngai sipoti. O ku whahi hae whakapa apa, ki he kakai tu ufonua, ki he kau apo. Pea, o ku, Pui ai ai ongo whakawhiwhi ai koe tokai o e oki nau tolu na nau muaki no fo'i mō tauhi ai tuku whakaholo mai o e kerekere o e whanuani. Koe palo pare mai ai koe hi o kuhange koe ha ai teu teu pe koe mea kuhā ki toa. Ta hono mo o ni i mea o ku kei ko whanga pe ai kakai a pō ia pe mo e whainga ta alahi au pito au pito. Lahi e ngai mea e historia ku taku koe tautangata na e kaiha asia pe koe stolen generation. E, koe hao mai eni ki ngai tau lahi eni ai whai ai tokanga i he mate koe ai ki tau tupu a po i he ngai i hondo taimi ku poke whakalawa i ki nau toru. Pe wiai koe meko ku whalolo ma he wiai e tukua ki ia moe tau kawe i o wikai ke ata ki tu pe tau a tāina e ngā aua koe ku whai ki hono whakatotoloi e ngā i hia pe he. Wiai e keisi nai hoko i meo e tau ko si koe matāpule e ngā koe pe hingoa ko Kumanjaya White. Ta koe apo, na e te iai pia mono disability. Na e puke ia e haonga o ofisa polisi teunga fufu o koe ke na teunga polisi. I Alice Springs, i he Tarekoloa ai. Lake, na e kai wholoa mea i pia mate a mata ureni. Koe talueni me iai, na e ose mahina ia e whā. Pia toki ave, a ripoti, a kau polisi, ke waa talatalaki koe a Northern Territory. Ke nau siowhiange koe kumi wharei. Ai e kono hinga tige ke nau hanga nau tolo hiki tikite. Pia koe whamatala koe na eho hake, na e whakaloloma koe ki he whaamili. Koe tuku watu e tarekite koe o e talatalaki a e whamatala. O pe i hono whaka ma apa opa a uni mea mo uni whaka mo oni koe o ma o. E kai ke whaha whaka i loia pe ke ke iai ha whaha henge mei e taha e whai ke he onga ofisa polis fufu e toko ua koe nana puke Kumanjaya White. Pe taha ngai mea koe u ho haa pe mo laonga e whamili pe ha mene fufu o loa pe he whawai. Pe toki ave ai kore wharei, ki he talatala waa talatala ki. Pe hili ko ia, pe ke whai ha ngāo, he koe tangi koe na whai e whamili, ke ofa mai o whai ha whakatotolo tau a tāina. Koe whakatotolo tau a tāina koe na whai e he waa talatala ki, he kau polisi ko ia Northern Territory. Koe nau te kore mai ki he kau polisi koe a Queenslandi. Ke nau whai ai whakatotolo tau a tāina koe ia, pe iku pe ke he mea ta tau. Koe whehu ia koe ko whai he tau whohofonga lāho mo kau mataha tau he ta whaki koe ni. We are in a conflict of interest. Kwame kwa nega ki ave ki hawa a ki tu a tau a tain. Kene fai a whakato tolo koe ni, pe ai ke ata ki tu a ke i loi a ume a koe o kuhoko. No fo muno ve a e whamiri e ke kena o misina tolo hako a ngā o e kuhai. O a tulewa e kau polisi a koe ke tukua ki i e taha o kuhai e kau mataha taha whakalao. E maa mo tau a taina whewe e hanga pe he kau polisi koe o whakatotolo i pe review pe koe whakatotolo tau a taina. Independent. E kau polisi koe o whai e ngā we koe a ma e kau polisi koe. Oku kua ki o kia e wā whaka ngā we whaka kau polisi. E hange koe ni ka pau e hoko hapalo palema a e kau polisi koe a Brisbane ni e hange rewa ko whetongi tuki a nau korea ke kau polisi o Northern Territory na mau toko ni i ki mau tolu ho mau kore mai koe koe ni koe taimeni ke mau toko ni mai. O ki kai ke pehe a e tau a taina o e whakatotolo pa koe taha ia ngai mea o whai kia e tangi a e family. Ka koe hangi koe kulawe koe ane nai ke ngā hai whakaanga. Mata mata lelei ai ngā hai whakafogotunga koe whakaapa mo toka ai oi kapapo he ngā hai sipoti, ngā hai taimi o hoko ngā hai kātoanga pehe. Ka kohono ta aki hake koe a mo ni i mea o ku hoko kukei. Lai, apito apito poe ai ngā hai palapale ma. Pe wika i kua mea for Owen. Ne tātu o lahi pia hono touto o hake he mītia. O ku fuu ma kehe atupe a e toko lahi o e mate lorotonga o e puke pe koe tau i whakalao o e tautupu a po o to e whakatatau pe a moa to e matakari kehe. E taimi ta tau pe o ku kai koe kau a po pe. O viai ai ngahi whakamatala whakamoni ku o mahino mai he taimini koe tautupu koe o e Pasifiki. O fukurahi whau a e nau asi i he ngahi palo parema pia moe lao, pia moe kau polisi. Koe mea koe uwhari rifuai a e mea e koe ne kau a e tautupu mea pe Pasifiki. Koe koe nau, koe mea koe rahi taha e nau asi ake, koe ngahi hia whakamamahi violence, koe ngahi hia whakamalohi. Aia uwhefeka, koe koe koe koe mau mau lao pe. Ka koe mau mau koe ngahi hia matea ku whakahoko. Aia ku tānaki mai e ke whakaukau koe o ku whehewhelewa pia mohono whehu ia o ku whehewhelewa e tuunga o e mea koe whakawhaike ke hei pe koe laulano i a Australian i he taimini. Koana mo ni o ku ke hulu anoa pe a ene hoko. Pia koe taha ino e ngahe mea u whaikei e tau kawe, e kau whenga koe ke ataki tua a ngau e ngahi polisi, pe koe ngahi whakamautu tonu, whakasosi a re, ke maheno o guiai a hono tokai. O ke kai koe whakangari ngari, koe eti peke pehe sio mai uhange o ku whahangawe. Ka koe hange koe keisi koe ni, koe sio mai uhange o ku whahangawe, o sie mahina e whaa, o te hepe ke hena wiki ana tolo hati kite. Pe te ki whai lewa a hena whetu utake. O si a e mahina e whaa. Ke wa a tala tala ki pe kumi whare. Koe whehu i lewa e kua, haka me ne fufu o loa pe he ai. Koe ha e tunga o yongo o fisa polisi. Koe ngai whehu i ni koe o ku e ke i ai a e ataki tuka. Ke o ku tuku hake a e whakamatala koe ni ia. Ke maheni koe tahaeni o e ngāhi whehu, pia mo e ngāhi i siu o ku whekuki, pia mo e whonua. Eke ngata pehi e tuunga whakapolitika re. O ku te kawai pia mo e tuunga whakakomesi a re. Ai whakamore koe o ku au kolo atu ke toko ni o e kawau. Pia e kai ke ngata pehi, pia te maholu atu pia mo e whehu ia o e tuunga whakamola re. Uwhewhe hano ta e toka i ai mo ui, kwa koe whahe ngai ni e tangata ku kauga e kawa po. Ta ku fuu si o la lo i pehe ai ki nau tolu. Ta ku fuu whaka whai he ke ai ki nau tolu. Ege, koe isi o ini a ku whekoki pia mo e whonua. tau wai ki tau tolu, o ke ke pehe o tau ata pe tau ataina me ai. Kwa isi wai ni ufe koki pe mwe pule a ngā, pe mwe ngahi community, pe mwe society. Kwa koha ke ke whai hano toka ngai kina. O ke ke pehe sai pehe hu, fe unga pe mo nau tolu, o nau tuha pe ia, ikai. Kwa oha ke ni, kwa fe huki, o kumoho inga ke whai hano toka ngai kina, iha honi.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamam.

0: charts. Drop it on me.
1: Yeah.

0: Yan yan rani bulu bina kata lemai naturang merama dorbong nele oke ke muni nalalai lebih biti asa naitin kava ni sa baka tun telinga tiko mai ena mata ka vinaka ende ndai ena mata vina ni kuenda sana ngole sar wana non da ital tala vinga ra tiko be kenda ena mata vina ni kuwa ninda nirando wa baka vanga te kenda tiko baka yalo ena bugu ni non da la la ko ena singa ni kuwa kena be singa satu mata nda kama sula kita le tiko nga na non da la la ko ya mata vina ni kuenda baka vina baka le ni na vinga ra tiko be kenda ko na ital tala kloi foto enda kile ko todo sar baka vinaka na na kelei turang ital tala wa bina sara ena mata bina ni kwa enda sana ba yang sara bi kwa ena mata bina ni kwa ni ar bina ital tala
1: ar bina ka rendi wales turang bina cuma na mu mai loman koro
0: bina ital tala ni sa teman sar mai nomuni
1: bina ka sa kanto kai ka maruta gendi na mata ni kwa ni rani me umus chunga ni kalubi kanda na turanga na marama turbo ngone leo en lo man chinga bana sa non da bano ma indel ni abu ke ke mo ni na baro mo tu ma ina bia se boro boro ke se mo chuka en na bia uli uli bongo da sa kerenga ne lo tambu ni kalu me na bia bu ke na mata ni kwa me na was weekend and an on a bossa kausa bombote na bunia lungu ni paru takane London lo lo bina kania London mata ni ngai tul na kolo mata ni ko sa en rchiko na nungu waru te kiu chiko na lutu na mata kania kwa na masu ke nungu ko bilika chiko na bossa ni kolo au sa kerema da menda do bakso mo chiko na masu tamai kimami na kolo levo ata mai chisu kar sto na turan ale bun alo tambu ale tolu baklo me sa van betale ni ve ke muni na no muni sero so so va na mata ga ni dai ke no muni tiko tiko tamu mai lo malangi ke muni na kalo levu kalo ko kawa na kalo ndi na ndu ndu nga sa se na tal ndo na kalo na ro ni vaka to botani ke muni Shantalin dona kalu ina tumu mai, shantalin dona kalu ina mbasika mai, mena bole katike muni. Uni saye o sibita na viasana de dere me lo malangi, uni ideo tu na muni ideo deo bakalo. Uni saye nora kalu na Israeli, kalu ni Aparama, ni Isaki, ni Chakope. Uni saye nora kalu talanga ni mingasi mai banua, ki mena bakalo tu nga viki muni inda indai, ki na vinga una sawiti me adobo na muni taumudu. Que me mialo bagadi muni rani que me torendo na ngone que me lotu ga vinga rabi ki kimna serre ena masu ke na va vina ve ki me ro sibi no moni vossa e vrai algo buni ndina ve ki mami indola ban matenelo ki me vrai allo me ki me redi ki muni no moni vossa talinga i me ki me rongo talanga na ve ka ndo me ki me rongo da kuni vossa ki na ve ki mami ndai ndai ani dona buku ni buru buru ngome na kili rano muni tiki tiki buke muni dava dava we kima me tomata tambuya ni kimi tiki buku koso kimi dava koso yo we kimi na kalu esenga ni dona buku ni buru buru ngome na kili rano muni tiki tiki buke muni dava dava ya lo buku di muni lo kima mi kimi ba kalu tiko be kimi ni na no mira no muni tomata ra buku tun dalinga ra ba kala kala dalinga ra mata ni kuwa vera ra ra buku ngone sala vera saya doroi buku ni dava dava vera tolinga ra suka tiko mena rambungi na bosse ni kalungo na sengan ni rindo en ro sin rindo e bo mai kina na tombo ki kina metodo ko namuni bossa namuni bossa e na sengan itale wale your word lord will never return void your word lord always find a lodging place in the house of your people today hallelujah hell we worship you we bless you this morning we give all the glory the praises the honor to be yours lord hallelujah the anointing the power of your word this morning Where the word of the king is, there is power and authority, O Lord. We thank you for your word. The power of your word, Lord, will set us free. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Amen, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
0: Amen,
1: Amen. Na kala tio se lima tike buili bola mai na tiki na tinga ono me adoba na rusu ka ono. tobaya ona wili bolo tambu chuen ne va bagande o buwe tigene tinga ono ye me ukaya ye me ukaya na leven el tambu me liuta liuta kana mumbula Punya senga kini bagai dora nanga ngarida ni topo yang. Cingkabitu ni sandal wivala nanga ngarida ni topo yang ke na yalo tamu. Kasandal wivala na yalo tamu ke na topo yang. Ni rau sabi medaki oi rau ngo. Punya senga kini ni ndau zakava arawak naka o vina katandina. Ine tinggawalu ke bakasa tumbir ke mundu tigo na yalo tamu. Oine senga ni varongo ki ne ruku ni lewa ni lawa. Sa madala vodu tunga na dhagadhaga ni toba yangu. Yanando bimbatu kodi, doa. Na itoba yangu inambasika mai, yanando bimbatu kodi, kene karua na ibagarau baga sisila, na ibala bala bela bala, nanda usoro ki na matakau, nanda udaka sau sau, nanda ubi dhati, Na vei leti, nandau vingati ra, nandau zunru zunru, nandau ngarana ngā na kamenona. Na vei sei, na vei tovaki vagai lawa lawa. Nandau vuvu, nandau mateni, nandau marau vaga lia lia. Ki na vei kākwea, au vea vaga salata I kemuni, me vaga ausa vaga salata I kemuni kina e liu, Nirna sengani thuru, kina maten tunikalu, oire rasando da kaba, na vi kaungori. Yana daga daga ni toba yango inam basika mai, enam bulan dan bulan dono maga chikongo yana, ibala bala. Kani voltambu, nirna sengani thuru, maten tunikalu, oire randau da kaba na vi kaungo. Na vei kai aru tiko ni kuona mbula ni toba yango, au asawu liku ochi mai, ke ongele I reda no mi volotamu na vei kai tukuna chiko na volotamu me baleta na toba yango, ni rau sabi me daki, ke na kalou na ngandreva ni toba yango, e na mati, e na rusa, kui ra ngandreva na toba yango. Er na senga ni dhuru ki na mati ni tuni kalou, kui ra ndau dhakawa na vei kao ngori. Na dhawe adhaka chungwa na vei singa. Ia samadhala votu na adhaka adhaka ni toba yaung. Na ndau bimba tokodi, ndua. Na iba rau vaga sisila. Na iba bala vela vela. Na ndau soro kina matakau. Na ndau dhaka I sau sau. Na vei dhati, vei dhati. Na vei leti. Na ndau vinga ati dha. Na ndau dhulu dhunru. Na ndau ndara. Tangaranga na kame nona, na vei sei, ke na vei oitopa ki vagai lawa lawa. Nandau vuvu, nandau mateni, nandau marau vaga lielia, ke na vei kaa vaga waya. Au vea vaga salata I kemuni, e vaga ausa vaga salata I kemuni kina eliu, nira senga ni dhuru, ke na mata ni tunikalo, ira era sandau, dhakawa na vei kaunguru. E mata tapina sartunga ne volatamu. Senga e vo, senga e nro, na e vala vala sambulu tukino vuruvuru ni kua, ma e vanua se a sei vuruvuru dhava ngau na lago tukino. E ka ne vola tambo e na rusa, ku ira sa I vala vala na I tovo yang o sa tabuto chikoya. Paga ndomu mbula, a vare ne vaki, la vika sa yadu tuko inda indai, e na I vala vala ne vei mbutokodi, vei leti, na vei ngati ni lotu, na vei sei, ke vei dhati, Andou mateni. E senga saranga ni dana kaya vua, e senga tukuna tiongo pola. Ni vola tiko na vika ayadu tiko eke, kaya ni vola tambo ena mate, ena romo ase ono rosu luotolu, ni saiso ni balabal dana mate, ia saiso li soli wale ngane kalu na mbola tambo. The ways of sin is death. Ke sa kai ne vol tambu e na mate na I balabala sa na mate nga. Sinra nindu e na visa utaka na bose ni kalu. Veve na rula dhala I boli bula. Na bose ni kalu e na takali wa loma la inki vura vura. Nungu bose sinra ni dhala. Veve na rula dhala I boli bula. Bose ni kalu e tunde I tu at tau mundu. ena madi urusungulu vatul su vatul su kalima ena takali kolo malangi kiburubura nungu wasa ena senga vakandu ni takali e senga ni tamato kukwa menda ulasu na vika e tukuna na vakadora na vika semberma ya na vakadora na kalungu ena saumang iranga ena sauma vakabinaka ni palabrada senga e vo senga e nro ya rongada tikene rusa vulgarua na vuani alo tambo da buta chua na vuani tobrayango yango na vuani alo tambo na loloma na reki na vagadengu na bosota vagandende na zaga zaga don loloma na alu binaka na alu ndina na alu mulmulumu na lewai kwa rawa vagai kwa e senga na lawa be vagadalai kina na vika ongo uira sa neka restora sa vakota kina kovilatai na itobrayako que na ngare da kedenga ye ke vaka na sambula ene alo tambu me liuta ki kenda ti unga ene alo tambu menda ka ku ni ngare ba menda ka do kai wala nga ki na se vi ba dun rui se vi bu bu ta ki na vu ni to vaya mo na tamu suka na vu ta langa ene e chu ta langa na vu ni alo tambu do rei de ke na ke ran duin duin na mu vinga ra vi ke na kalu Era no lotu tiko Sunday in Sunday out nambula da bo vetaronga mata ka dekua nambula da bo mbula ta ka chiko lo mani mada o mena moniti tu siti vulu lotu le boru mo borwai renyo singa tambunga mai o ndara manga na ke nesulo re re vena ka tui loma mena tarongi ke nda ka te ke nda mata ka dekua nambula da bo mbula ta ka chiko lo mani mada o Enga Singapore way nga me bong 11 Singapore way me matakala le men sanga tambo sa bagatu na samarine. O sa tike bu surface tag mai mo basika mai mai bala bala ni toba yalo. Ke na isulu, ke na rei rai, finaka, itumba ka ne voltambu, ilo me baka nga na sui mate. Boro bulu. Toko tu itu mo bulu bulu itu mo yelo ma sui ma tenga imbona boida. E ana ivalo vali to vayango. Na kalungo na karabatsugo na kalou ni zaga zaga dondono. Do vi susun vo dondono. Ke sa kaine voltambo e na mate na mate. E na rusa taumundu. A non ri voto voto ngo ira sa iye tigo na ito vayango. E chigo na ni voto voto na tamati vavada. Senga enro, senga evo. Ya baga de un elo ndana matani ku ani baga rita ka tuna kalu wiki ndana no basa en ambasi ka tal ngamai na bu ani alo tambu matai na lo loma na reki na baga vengu na bosota baga nende na zaga zaga lo loma na alo binaka na lo tuturange na marama na ka ni alo binaka na alo ndina na no mi alo ndina be singa no mulai lotu na lotu ka ni be singa E se ni singa tambunga. Monday to Sunday, 7 days a week, 24 hours, mo lotu mo ngaraba na kalu na ve singa todo no mbula, mai vale. Ka chu ne volta mo do ka kuni mbiu tana ko songo ni vata, me ka kuni mbiu na lotu. Ka kuni tambu tambu lotu. Mo tiko na ngoni lotu, mo tiko na ngoni masu masu, mo tiko na ngoni sel. Pagambimi ni ndo reda na vesinga sa tu ngay matanda sa na senga ni vina kamay na vesinga sa tu. Kaya sa kaya ni volta mo na senga tali vina kamay. Sa na dhati ko nga may. Kunda sambul ang doon mga tigong ko. Madi uro sa vulga pa. E na baga liwta kini. Kaya sa kaya ni volta mo na baga liwta kini balabalada. E na baga liwta kini chungay na senga tali ni lele ni balabalada. Sana lebu tiunga mai, sin will be increased. But the love of God is many, and a worship tiunga na loloma ni kalu. Da rede ke na turan ke na marama na kalu ngo sa rui hutu ni awa na loloma, sabu weekenda. Seni bina kati endo merusa, e kenda ya zoba kede kede nga nambula ta mwoto. Weekenda na turan ke na marama da baga rongo chuga inenda ya, ndusima kenda bina katsigo. Na ibol tambu, uira sa ni karisto, uira sa bakot, kena kawela tai na itova yango kena kenan dondomo da kena kenan ngangre la kedenga la bakoti ni turango chi sugar sto e bakoti vata kena kawela tai kane voltambo na romo wa sewalu tiki na ndua Pokoengo ena sengki ni lewai me dunruvi ko ira sa tuba te ke karisto chisu. Era sa singa ni muria ti kunai tova yang ora sa muria nga ne alotam. Ena tiki ne rua ni wasi walu ni Roma. Sa sereki o mai ne valoda ke ne vuno ni mate ne alu imbula ve karisto chisu. Ne alu ni kalau ne alotam bu imbula ti kunai tiko vata ke kenda inda inda hi. Tatau ko vartona ti se peli. Me ka kuni rao na mamundo u sa lako varuta ke indona tiki ne menomundo u. Auna lesu tale mai ka kautike mundo mundo utiko tale ngai na bono usa tiko kena. Turanga kena marama na matanga niku alo malangi nonra itiko tiko na sabasaba. Si nonra itiko tiko na elondondo. Si nonra itiko tiko na ivalvalada. Nonra itiko tiko na sabasaba. Nonra itiko tiko na elondondo. Those who have clean hands and clean heart. What will qualify you and I to enter heaven? What will qualify you and I to enter heaven is our relationship with God. And a sengani kautiko elamalangi na denomination na loto tiko kena indai. Na adani na muloto sa lebo na adani loto sa andavalinga tu mountain. Niku wasasini waka sabar lebirawa indona teborlila. Wara wabogu tongo. If you book in a couple of Matanikua and the Vagaru Tavina near Londa, within a number that can only walk over. Sasantuma Melo Malang and Domatain and Dawe Leo and Dautangani, Sasang, Sang, Sang, Sangambau. Naval Vala, Sang, Sang Sarangamelo Malang, Loma Lang and Ray Tikutikuna Sosava, Sin Ray Tikutikuna Lotu, or Loma Lang and Ray Tikutikuna Sa Vagambulai, redeemed, forgiven, and washed by the blood of Jesus Christ. E kalunga tendu ni mati ni tu vata ke Kristo Jesus. Sena ni kalunga tendu ni mati ni levu tu no musupa. Levu no bika o tou kena, levu no muyau. E kane voltambu o kalunga ta ni o mati ni o tu vata ke. Tikinera, mena, vata kila wase, tinga va, tinga tolu, tikinera, e nange muriko da ke no muy balabala. Ni o salago da ke lo malang, e sena ni no kauta da ke no musupa. Sino kota da ke no moia o etungo en delei burra. E na muriko nga na no moi bala bala. Na kaya nga o tea o na tamu suka tale. E na burra burra vaya ngo en tau tigo kina inda indai. E to baka vinata ka na kaloi na buku na nalolama. E baka rota ka vike enda na sala. Menda mai lago tunga kina enda no kune kina baka zengu ni alonda. Na vose ni kaloi me ndusi mai kenda. Na vose ni kaloi ni sa vama dalata ki sa ngai rarama mai. Merabuku kina koira sa senga ni buku. E na sa men duan rau tinga walu, duan rau tinga diwa tiki na evitson vulo walu. Olso buka diwa. Your word, Lord, is eternal. Nomuni vose e tau mundu. Vose ni kalau e tau iabu tegi mai lo malang. The word of God established from heaven. Na ivola tambu, na ivola bibingi, koe tiungori biko, e ono sambu, ono ivola. Tambu mai na viala ti makawa ki na viala ti buu. And do some money again to American and a Bosnian and Dobuna was a while to get where the word of the king is, there is power and authority. And I will know a Tioken of Bosni, Tuyongo, a Tioken on a Kokua Sanungu, Masu, as I will get the candle. The Lotu Mekanive Singer, the Willy Volatam Mekanive Singer, the Masu Talinga Mekanive Singer. Prayerless church is a powerless church. Line and the Buta was a man being owner and on the massum and those soma nakalo. Candina todo on a kalo and a soma na massu. Then the massu and the career one a kalo, a soma on the massu, Navica and Dangandreva, Navaravaca. We came in a mice sang in Tuba Laway K. Careanum PR, Careanum citizenship, Careanum Travatalo Caream and Beletanum Vuvali. A Catalan Vicana and Duana Tubu Tubongo of the Buta Vico and a Matagan in Dying and on the Ribota Bota. Your prayerlessness is cost higher. Nanomu tambu tambu ili volotambu, nanomu tambu tambu mastolenga, and so lebu undua undua. Kakuni nama kwalenga, and so manakalo no mumasu, and so umbigo navika and andrevanelum. Yanomu tambu tambu mastolenga, your prayerlessness cost higher. But God will reward your prayer, God will reward your faith. Wayalundina tagana masumasu. Wayalundina tagana wilika nevolotambu. na bosini kalo ni sapa ka matala taki sanga ira ramai so suwa ma sendu otike ne walu. This book of the law, this book of the law shall not depart thy mouth. Thou shalt meditate on it day and night, and consider it carefully what is written in the book. And thou shalt be prosper, and thou shalt be fruitful, and thou shalt be success, and thou shalt be productive through the word of God. Sa tunga ni oti tu na bosi ni kalou. Sa bolai oti tu, sa tongai, o matata tak tu na yalo tamu beikanda na bosi ni kalou. E ne karuani ti mo di wasi eto lu tiki ne tinga ono. Sa i kuena kalou sa vagabuna i bola tamu ke denga. Sa i kuena kalou e vagabuna i bola tamu. Se ngani lotu, sindore son soli lotu e nono i bola tamu. E nono na kalou na bosi ni kalou. Bosi ni kalou sa vagabuna na yalo tamu, vagabuna na kalou. Me vuna udana dha. Na vosse ni kalau e na singa ni vagaya ngobi na ngataka talen dua. Na vosse ni kalau e vuna uda na dha. Viva kandun donu taki, vuna uda na ipala vala dha, vuna uda na ito vagaya ngu. E viva kandun donu taki tiyo na vosse ni kalau. Corrective and reproof in the word of God. Vika na natura ngin marama. Me be vuka na kalau, me vaka vina ngataki non dambula vaya lo. Vaka bubale. Vaka isong song ulo in lotu. Au masu e matanga ni kua me vevu ke na kalou. Berni umai tini etu na nangu punau e na matanga ni singa ni kua. E na mata ni cho ni wasi endua tiki ne walu. Ke waka endua e kai ni singa noni vala vala dhaya waka isina na elona. Ke waka endua e kai ni singa noni vala vala dhaya waka isina elona. Ena Roma tolu tini sa ivala vala dana tamata kedenga ka senga ni Allah wana vika e baka roro teike na kalon. Ena mata ini choi ni wasi endua tiki ne ediwa. Kia wasa waka tusa anomu ivala vala dha. Kane voltambu sa yalun di na kokoya. Membo koda lebi anomu ivala vala dha. O waka tusa kambiu tona tamata yago. Nikuwa ranindona iteke tike vuvau. Ranindona singa vuvau viko nikuwa. Au bomboto sa iwoto tu ni mada o ni bulongo o kosita mer ni kinda mai na bulo septiamba. Endo tali lako lako bo, errata lindo na singa bo, mo sematiko tali kino buona kalu, turanga, au saba katu sa iyo buona kanung kadala, o sota nung molumolum, au sa sulia tali nung kumulenda indai ke muni. Ni roma diya bina na turanga na makatiki utaga na bibutuni. You have to start from ABC. Vivutuni, votu saigo buona kalou, thingomi chisu menu mi vambuna. Sa yalun dina kukoya, yalun dundu. Membo koda no mui thakadha la kerenga. Na kena yao, less buona turenga, thingomi chisu menu mi vambula. Ona reide, ndo nambula visau, ndo nambula totoka, nimbasi kamai. Kwe vuna utu enungo veki, mwema takani kuwa. Awa sini sudu ngama yo sa baka nektai. Sini sudu ngama yo sa mai tau tawa. Tani voltamu mai na cermai yang dua valima. Before I created you in our mother's womb, I knew you, Jeremiah. Semberni o kune kune tagi cermai yang mai na bulu bulu nekite iti na mausaki lai kotitu. Pe kemuni tau dogo na turang kena maramu ni barro ngati gura mataka ni kuwa. Na loma ni dio na bula. O tu mai kena bulu bulu nekite iti na mausaki lai kotitu. The Lord knows, knew you. From your mother's womb. Etawa seiko set you apart. God has a divine plan and divine purpose in your life today, this morning. Na idola dola dava o dola tungori. Na lenga dava e chikura mataka ni dai. Mokila vinda ka chikura mataka ni kua. Nefe so wasi endua valima. Berna yabu ke vurubura before the foundation of this earth. Before the cross 2,000 years ago. You were chosen in Christ because he loved you. Ikena na viwa kaina mata ni kuwa rani o tegen duru somu mata ki au, rani o dhugo somu ti nga amai lome no moto ka, se vone no mata ka dhaka, na sifu mata ka ni kuwa, se o varo mo ti nga amai bali. E rani da rumasu vate na mata ka ni kuwa, non da rumasu, enda inda ina singa ni mbula, enda inda ina singa ni vipi na kati ni kaina kalau, turanga usa sureti ke muni, muni dhuru mai, ni mai tui, ni mai turanga nungu mbula, Iba ka sama sama ta kiyo nan nomonin ra, sil sama yo nan ra ichisu. Wa sama sama ta kanan bulongo. Uya lebe nungu iba lo da, wa sama sama ta kiyo may nandungu nungu kalitaw do kosara. Singomi ya utori ya umu nomonit. Me usa aluve muni, kani voltamu na choinin dua tingarua. Too many those who receive him, he gave them power to become a child of God. Vira vagayan dua ratori kwa zingomi kwa ya. Era saiado me luve ni kalu. Au bia vagande taka vi kwa ni au bivu utu ni zingomi chisu me nomi vagambule ndi indai. O kwa sulie vi kona kaukua to become a child of God. God give you the power and authority to become a child of God. Masu vata kia wana matakani kwa me nomi masu. Daruma subata, kemuni na kalou, kemuni chisu, nungu turanga, nungu ivagambula, au sabaka tusana, nungu malumaluma, nungu dhagadhala, nungu ivalumalada, nilomani au basoti au, basam subata keu nungu nenra, kauri au bakoukaua, nivuki au mausa lotu, ngaravi kemuni vinagona, galata nungu kawelatai, kamuri kemuni vesinga, Aku masuk apa nata nomor ini dengan gomia utoria uena tak ada nendai. Enak buku moni cisu nunggu turang gaya pengambulan dina dolol lama. Naka, binaka. Salih kaya rendini.

Ye to tokana se roya to tok talanga na ibanga ba yalo enda sabo ibanga ta ki kina na mata ri na ni kwa mai bua na ital tala vingravi tal tala kloi foto ye mata ri na ni kwa ba andra te ba andra ra ramba tal tika ni ve kem ni to do sar na lu vi ti ma tin tu to le sa na tin ka ba ni sa na na ma kiti ko ni sa na na ma kiti ko mai ka sa ma ti ko mai na sa le ni ka kambura ki ongo ni ando mai vi ti ser ne na radio 2 triple fm 98 0.5 on the wingravity kan kina ena we waro wa ito dako we kimni na semati ko mai ena I bola mata ena mata bina ni ko bina ba lebo nan dauna na ma kiti ko mai a ena we mata kan ni waro wa ito dako a ka sa ba ga ni bina ti ga ni nan do mo bi ti ser ne ena bu ni wingravi ena singa bina ka ende dai Yo bakan te gani bi kemuni na matua sang ni ndo na ngela da bi kemuni na ndo mo bi ti serne ena bo ni nomuni ndo na na makita le tunga mai ena be mataka ni bakarwai a ka usa bakan te gani ki na ibe kemuni ena mataka bi na ka ni ko bi kemuni to do sara na ti ko boli bak ngande a sa bakan te gani ndo mo bi ti serne ibe kemuni pam bo tal ngani na to tok ti ko na ngande ena bo no le bo ngo Australia a kana marro ti ko na bula me da bo na ngona ne na yada tale kina na lesu tale ena nanda bu nolo mani e viti. Weke muni na lube viti o niti ko boli bak ngande e viti ena mataka binani kuwa Elnoa Kamali, Mrs. Kamali ke Mrs. Rarasea ena mataka binani kuwa na numi kemuro tiko ena domo viti eserne ena buku ni ngande e buli tiko mana nanda bu nolo mani mai viti ena mataka binaka ni kuwa. Weke muni todong sarna ital tala Randini tal-talang ni vei matalotu yang oi Kristo ena mataka binaka ni kuwa sabaka yang raka bakan buluti ko yani nando mo ibiti eser na hiwe kemuni ena mataka binaka hindi indai kabakan buluti ni na totoka tiko na vei ngarabi ni baka lesu ya lobuwa na kalou ena bunua lebu wongo o Australia vei kemuni na lobe ibiti o ni kota tiko na itukutuku binaka na kospeli ena sai Australia wongo usabaka yang raka bakan buluti ko yani hiwe kemuni na dakadaka binaka na dakadaka totoka ena bu kuni vengarabi oni vengarabi kina ena kena kau tiko na kospeli kara ngolibi tiko na yalo era tu sember ni kilai chisu bera kilai chisu ena iba tau tioti ni ngau na ongo wakan ratal tu ngaini wiki mundo na kavitu Seventh Day Adventist ena bunu ndo vinga rabikina ena singa vina kanikua sabaka yanda kabaka mbula tiga ni wiki muni na ndo mwi biti eser ne happy sabbath wiki muni ena mataka vina ka ende dai vaka mbuti ni da vinga rabi bata tinga ena ndua ngana inaki oya mera vanga reti kuna yali merati ko ena loma ni mbai ni kalo Ya tendo mo nga na serre weekend ay na mata ka bina ka hindi dai ena buku ni na loloma na klo and rocky na ni dai ndra mai na mata ka bina ka hindi dai kada sarong ada ti ko na kena ibanga ba kaya lo ena mata ka bina ni ko ya sa ndo no nga weekend na weta mata na yando ndo sa ratam sa kaya ni meda ba ka bina bina ka ti ko bua na klo ena buku ni no na loloma senga ba kan do ni la weekend ka ulong weekend ba ta ti ko me rawa ni ndambula ti ko ena ngau na vinaka and they die. Yeah, na serongo, and the sa potato.

Yo, chisu sa pala kan dina nila sumay and bikenda na mata ka binahan ni Kuan. Daba ka baka rauti ko and na wukuni no na sumay na turanga. Ya mata ka binahan ni Kuan na andam ibiti ya serne, roko baka ando kati ko na lao ninggel and ambutu ka senta saliwa na tiko anang onongo and daba ka na numiraki na nakena matuwer sambal yaani. Wira na simbulo tiko kaya ira nakena kawa tamata. Waya nga wira na ito kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mata kami nani kuan tapa kami binaka pagalipun ni toko niti ko na nandang ngayon na binakongo. Toko niti ko may na Liverpool City Church. Rati kina ibe kianda na ito kay asa na itin kaba. And tapa kiti kutiko ay nabunu alibong go serne Australia raramba. Menda birungo din domo tiko ay nabata-bata ni ibe ngarabiyong go ni Radio 2 Triple O FM 98.5. Din domo ibe tiya serne. Ya na Liverpool City Church ana buku ni bengkarabi ni sokalo ena singa ni mataka erto sabe sure titi ko yani ena buku ni nomor tu bengkarabi te kebuti ko ena be maman ena tini na kloko oya ena singa ni mataka tiko na nomor tu bal ni lotu ena 285 Big Street e Liverpool katok bimbasa nga ke na pak lebu sena bal ni bula lebu e Liverpool bola katali tiko nga nang sal ni bela ko yakin ke baka ubi ngole la kitoko ni rutu na Liverpool City Church bola katiko ena tereni sa stesen ni tereni baka ke na nambasi waya e bidanga na miniti na ke na tong bale takiani kaya da bana non tu bal lutu ke mni na tiko boli bak ngande ka tiko baka boli boli ti Liverpool Ngoleani kalaki ndo bata ni kerto ena buku ni soklo ena singa ni mataka. Ena beba rombu kato doko erto ndo beba kanitiko. Erto beba kanitiko na Liverpool train station. Baka kina may na old library e Liverpool. Erto ndo beba kanitiko kina na matabubali na Liverpool City Church. Waya na nondra na numitik nga wira era tu ena beitolo ni ngonisala. Seo ira era viaka na tu ka viangunu. Erto ndo beba kanikina na Liverpool City Church. Ya, dua talaga na nonto ingole-ngole na conference value tagi tiki na nonto ital talangasi tal tala chubal batu dua tiko na ingole-ngole na ngole tiko i Canada na wula and the sabak na mata tiko kina ongo oya na dana tiko na Women's Global Conference kaya baka ubina kata mo dua bata kerto na vida na marama erto sa ngole tiko kena lako-lako ongo kena ital tala chubal batu ninga ingir-ingiriani na nambongo na saiba ba liman dua walu ruono tolu saiba rua na kena itukutuku baka matata oya na Liverpool City Church toko na tiko na nandangaw na binakongo ena be wakarawai tau doko. Yete ito mandang anas yare, matupubali na Liverpool City Church, baka kina na bingkia muni tau doko sara na ital talangkasi ni be balutu, be matalutu yang we Kristo, ena matakabinahan ni kuwa naro din tal tala, leo ni matambuas yetu irara, bingkia mdo ni kabitu, bingkia mdo talangka na katolika, be matalutu tau doko sara. Yang wikristo, nasi ronggo, enda nanumi tau doko kina, ena matakabinaka, enda indayu.

dau lolo mandina na nonda kalu ena mataka vinaka ende dai ia na mataka vinaka ni kuata ngango e ndoni tukutuku e vida ni tukutuku mena kambura ki ani menda kila tiko vata tiko vaka ituke ena buku ni veka e adha vaka bulibuli tikenda tiko ena mataka vinaka ende dai oya ngana vesureti maena na nonda tuwal ni wala wala lewu ni mata mai Canberra ka toka ngona vesureti kaidana tiko na Fiji Diaspora Palm Forum. Ongo endona vei sureti membaleta tiko na bukuni vei ndingdingi enda sa waka na mata tiko kina ongo. Ke waka o iko endua o sembera ni register tiko ena bukuni vei ndingdingi enda sa waka na mata tiko kina. Nisinga ni kuana kena singa. Ertu na vingaravi tiko vikenda tu e serene na mata ilao lao vingaravi ena buku ni nonda register ena buku ni vending dingi. Kara tu na ngole tali tiko nga mai na iba kalesi lesi ke baka o iko endua e sa expire na no mu passport sa uti na kena tiki ni singa ertu tiko talanga na kena baka lesi lesi ena kena baka bautaki se ena kena renew taki na no mu iwala ni passport ena mata kavinaka ende dai ya na be sureti oya erto na tiko vengaravi tiko vikenda ena singa vinaka ni kwa ena mataka vinaka ni kwa oya ena tiko buti ko mai na ve mama ni viwa ena singa vinaka ende dai ne karusa ka vulka viwa ni singa oya na singa ni kwa tiko buti ko mai na ve mama ni viwa ena mataka vinaka ni kwa kana oti tiko yani ena kana zaba tiko yani na nonto vengaravi vikenda ena mataka vinaka ni singa vinaka ni kwa ena bwana kaloko ena kavi oiko endua e via baka buta ki tiko na nomu passport se o iko endua o ngandre abati ko mo register ena buku ni vending dingi sa tungo e matanda erto na venga rabiti ko vikenda ena singa vinaka ende ndai o go ma na vesu sureti ni nonda vali ni vol vola levu ni mata mai Canberra ka ya dana tiko na Fiji Diaspora Palm Forum na bunwanga ena baka ya dorkina o ya ena Saint Vincent's Church Hall ka toka ena vitu Blanche Street, Ashfield. Rorosar na kena na kunei tiko na holongo baleta ni tiko nga woleka ena train station ni Ashfield. Wikimu ni na kila na vanua oya. St. Vincent Church Hall, 7 Blanche Street, Ashfield. Ngole ani kalaki register taka ani na edhamu ena buku ni vending dingi sa tungo e matanda kabakata ngaki na ke baka o iko endua e sa oti tiko na tiki ni singa ni no mu passport ka sa ndrendre tiko na kena baka o se meleri ni utaki erto tiko na kena iba gelis lesi ena mataka vinaka ni kuwa ena St. Vincent's Church Hall e Ashfield. Teke buti ko ena mama ni riwa, kana dhaba tiko yani, ena va na kaloko. Wike muni talanga na via vangarati ko e levu na esona na esona sombeka na ibaka sala. Ena buku ni nomu tiko eke, ena tiko talanga ikia na turanga loa endo vingarabi wikenda. Oya ngole ani kalaki ibaka tataru talanga yani wikoya. Ena buku ni nomu tiko, ena vanua bulangi ongo. Oya na besureti mai na High Commission, nandavali ni wala wala levu, ni mata mai Canberra. Ena buku ni vingarabi, ena singa vinaka endendai. Ya tindo ma talaga na servi kyan dahil na matakabina ni kuwa. Menda na sureti to doko tiko, menda na botay to doko ni Vosota, menda na botay to doko tiko kina. Na luwe viti, ena buku ni vengarabi, enda vengarabi kina. Wiki mundo na wal ni wala wala ni mata, may Canberra, ena matakabina ka ni kuwa. Do na vengarabi tiko, do na tiko, ena matakabina ka indahinday e Ashfield. Wiki mundo talaga na we, wal ni wala wala, do ngole tiko may, ena buku ni nemami may ngarabi. Sena nonra may ngarabi, o ira na luwe viti, era tiko ena buno lebongo Australia, kabahang bimbiti ko weekend to eserne, na ser tarabongo, do botay mo nga kina, ena mataka vinaka, and then die. Matakeresi, na ser talangango, ni sana numikina, ena mataka vinaka, ni kuwa. Wike mo daw talanga, na matay lawlawan, do tingore, ena buko ni vena numi na ilela, lumay viti, na Women's League, Parisi, arto tiko may lambasa ena mataka vinaka in dayday na ser talangango do sana numikina ena mataka vinaka

Ia nana loloma veichiova e vevereda ke mena vi loloma ke denga e na mataka vina ke ndinda e vikenda e nda wakarorongo tiko mai senda seama tiko mai e na mbia ulivuliva ni vengaraviongo ni Radio 2 000 FM 98.5 au vengaravi tika ni kina vikenda na ito kei e na vivaroa ito doko. Ia na mataka vina ni kua e na kuritiko ngani ito tuku vingo mirotiko e na nanda avali niwale siongo e na mataka vina ke ndinda e waya e ndua talitiko ngana vei sureti enda sa varo mai vakata varti kongo na vulo kusita kanda sa varo vabata tiko ya ni na vulo sevi temba ia enda vaka vini minati uwana kalu ni vei vaka utiko mai viki enda dana na mai vakata varo vata tiko na vulo ngo o sevi temba kasa vaka vini minakata ki talanga vaka levu enda vuku ni nonram bulo uira talanga era sa liu ya ni viki enda enda mataka vinaka enda indai. Ia e nā buku ngā ni wula e sa tu e matanda, hoia nā singa e tanda unana maki kina, nā singa ni tū waka i koe ni nonda wanua, e tanda uwaka na numa tiku kina, o kenda tau dho sara na i tau kia i tambu sakayani, e nā buku ni nonda dho waka na numa tiko, nā singa mbimbi yongo, e nā ikatini ni okotoba, ni rona undolu, rosa ngā vulkaono ngō. Ia, e tanda uwaka na numa tiko, e nā viambaki, wikenda tau e serene, e nā mataka vina ni kua, e nā tau na waka na numa tali tiku ngā, nā kena maro tagi tiko na singa bimbi yongo ena nona tuwa kai koya na nonda vanua lomani oviti kara wakana numa mai viti kanta wakana numa talenga eke se ena vei vuruvura se vuruvura taleso enda waka iti uti kina na luwe nakawaita ukei ena ngauna vinaka ongo. Ia wikento e serne tiko ngo enduana vei sureti oya kaya dana tiko na Mbula Fest 2026 rurundolo rusa vulkaono Mbula Premium Kava rito edana rito tiko na Bunde Fest Ronaldolu rosa ngā vulkaono. Ngo na waka oira nandau kilaitu e na mbutu rarani langasere. Era na vei waka marau tagitiko e na wuku ni vei sureti ongo ka e dhana tiko na BPK e na mataka vinaka e ndendai. Lebu sara na vei sere waka viti enda na rongoda tiko ena buku ni vei waka maruta ki ongo kena nonda ena buku ni nonda i tobo kena nonda i valavala kena nonda i vukivuki ni marutaka na kena langati endua na sere erna vei waka maruta ki tiko orutu vida na ilaolawa mai viti ena singa wakarawai oya na ikatini ni okotoba rona undolu rosa ngavulu kaono na bunua nga ena waka ya dhuri tiko kina oya ena Skyview Function Center e Liverpool wala katale tiko nga ena steseni na function center ongo mai Liverpool karo rosara na kena lakovi e tiko ena level 2 28 Railway Street e Liverpool Skyview Function Center oya e Liverpool erto na viva ka maruta ki tiko kina na ilaulawa ongo ndola tiko na katumba e na vitu na kaloko kana na tiki buti ko na nondoto viva ka maruta ki se na nondoto langasere na ilaulawa ongo me na nondo vanolo mani mai viti e na walu na kaloko na tikite e na ngai tukuni tiko yani e na nonda waka malua yani e nangai tukuni yani waka malua se vida na isau na kena isau ni dhuri loma se na kena idhuru e nangai waka matataka mai erto na komiti erto venga rabitiko e na kena kena nabu nabu takitiko na nondoto mai langasere se mai marutaki na nonda dhuruvu ongo mai viti erndo kilaitu e na mbutu rara ni langasere vuno tale e waka edhurkina na Skyview Function Center e Liverpool e tiko e na level 2 28 Railway Street e Liverpool go ninga ibe tukutuku ni takayani ni be ninga ibe baka na numiti ko yani ena sali kaka buraki ongo ena be baka ro wai to dako ya ninda seti ko nga ekea na nonda maro takataliti nga na nonda Fiji Day ni embaki rona ndolu rosa nga bulu ka ono ongo kana baka edurti ko ena loma ni rona singa oya na ikatini ni singa kina ikatini kandua ni singa sa
tu boleh tak tiko na stolor tu na komiti tu ngarawa tiko na kena wakarotaki na nonda marotaka na singan bimbi ngo ni nonda tu wakai kenda wakai koya na nonda bunolo mani mai viti ngiri ngiri ani ena namba ruongo ke wakau vina kata mendua na nomu stol se ko via vina kata mo wakata taro ani ena wuku ni kena marotaki na Fiji Day ni runa doluru sanga bulkaono tu satu karena kena komite merto na venga ravi ve kemuni ena mataka vinaka ende dai na namba nga ongo sai baba tolu ba dua walu diwa dua vituono se ena sai baba ono baba diwa ba vitu ba ena mataka vinaka ende dai Radio ko vetar tarani virto ka baka tarani kina na buku ni stol ni volta ki kaka na se davanga oni via volitaka ni vitar tarani kina ka baka tarani kina ena namba eroya kana baka ya dorti ko vikenda to serne ena muira ki serne ena baka ya dorti ko ena Woodward Park e Liverpool oya na bonwanga endo baka ya dorti ko kina ena ve yambaki tau doko Girgiri ane na nambo ya ka baka tataran kina ena buku ni vei ka ena baka edhuri ena singa bimbio ya ena katini kena katini kandua ni singa ni vula o kotoba rona ndolu rosa na vulu kaono. Yo ya na itukutuku e vida e baka rautaki se dingomi ena valni wale siongo me kambura kiani vikenda me raninda kila watatiko se daba e hada tiko ena veyasa ni koro enda baka itiko tiko kina. Dolara raba tali tunga vikenda ke baka ongan reba men kambura ki endo na itukutuku satu baka rau na valni wale siongo ya una kena vingar ndo ni vingaravi me una kambura kaya ni vikenda se ovia vosa mai se ovia ngir ngir mai mo vosa live baka vina numi veira na numu ni leo ni songo songo rosaranga ni kong giri giri mai ena namba ongo na sai baba ono vitu walu lima tolu rua ena mataka vinaka indi dai. Yo ya na itukutuku eso edingomi ena mataka vinaka ni kuwa na sera katarabo ongo enda na nanumi todo katale mandukina na sasea matiko mai ena mataka vinaka indi dai. Veiko singa yana tiko mai na moave, veiko singa indua tiko ngori, veiko na biloi katakata, veiko singa iwaka vengu tiko ngori me tea break tiko ena buku ni sou baka mataka leilai, serongo. Ona numikina keo sea matiko mai ena mataka vinani kua. Pam scheme workers, senga ni ngwila thabi kiamu nina ndomu iviti ya serne, na sera talanga ngo nina numikina ena mataka vinaka enda indai. Ana seini lawe imbau? Serta lengango, o nina numikina, ena buku nina mundi tiko voli waka ngande, ena bono lebu wongo, o serene. Na serengo, ona numikina, ena mataka vinahani kuwa.